0: wa saufanga ile langi po wa promote ile langi ile tulanga fo ile wa suya ma ile tino ne ile tino falenga o tanga tele a tu tu ai wa suya mo a tu tu ona ole mena fai ke viso ya ti ta tu ya e fa no no tu fo ile ile le mana ye fo ile tau tino ngai le soi fo ile nei tina i o se tina na fa fa ile le ina le tele o nganga o tanga tu ole me pito sile ile na taua Olo tatu vai ole mana ia la le ua o maile wala awa le atua. Ua mana wana ngaluenga. Awa ta ule leia le atua ilo naulanga malona soifua. Ole vi inga leo le atua. O te fia ofo ile tulanga lea. O te manawe ole teimi o maile wala awa le atua. A ua wha manu eina le atua pe ta ule leia le atua. Ilo te itafo itama iolanga. Ole o ngafo ile ole tatu pokalame le fiafi. Tatu te tata noi le asa ma le asa. Lea ngā fwoi o pespisenga tātou te whaanonga longoi. Pea tātou te tāl tāl noa fwoi. So se mea tātou tāl noai. O le sona ia tātou te mana tu natu iei. Ma o mai le māwhana whana ma le māmla mo le atu ia te tātou. Ina ia tātou sawa vali. E whai le whina ngalo le atu. Alo sunga, Pastor Max.
1: E te mana ia. Mana ia te lele. E sa o le leia. E se le. Whainga le taunga. Le mana ia me fwiri e se pe alu al malanga e se me taula e tatu enkara sa pe se pou fwe le tatu te wha lango lango ia mana ia te le it's so like we were down there for the last 4 days mana ia matu ia ila lo ale mana ia tanuanga ngai au ngai le alo fwa le tua pe yo e taula o mai, e ma taula o mai, e tala e whai ma, ma moli mau e whai. But anyway, it was good. It was good refreshing time. Yeah. And it's a good reminder too. E rei se sia e ola pe alawa pe ai nei, le nei e tino a unga vale foi lea.
0: Yeah.
1: E o ti ari tino, ia e wa ola lea nganga ola lea.
0: E whaftai lea tua a. I would tell you what's in my lalo. If I don't know, maybe that's what I'm going to do.

0: Ulele fa mai wanga o se le wanga fui fuli nge tangi. Awa vi ese ni fo se tulo. So la, as long as the devil is around, we need the Holy Spirit. Langa lele ile kei mi le wa ato faine le tue ta le pele ti apolo. Ma e muli muli ana tau fase se. Awa le mea la le sao ngil ti apolo fa mai na sawe a nga oi ma fasi ma fa o matia le tangata. E na sao Yesu na ia mai le ola. O le mea le tamo faile ti apolo nga oi o le ola. E vi ese le maa fo fau le le tangata. E na ia koe faile fisi nga koe fo ia e kua. Ole tawa lea, ole maa losi lao le nganga pa ia, ole maa losi mai ati oe, e mawhaiona e te te e atu me ia. O iifo ila, e loa ilo tatua lofa ile atua. Wa, ole ata ole ka le sia, ole ata le ole ainga. Ia nao ni manatu fuenga le fapenga, li lo suwe fapenga. Ai ole temile nei, ia, ole mele tawa e tatu le fa maa losi. Fa mele tala paulu, Filipi e mo mofeo peo le fa mai. O le la ama chaina se nga lunga le leitu tonu ya te itacho. O ai, o le tamaa lea. Sao Yesu fata unu uli mea lea. Fufulu e tatu wanga sala ilu na tocho. O le tamaa lava le chasi. Le ualu Yesu, le asa ufai le juta matau le tamaa. Le ua maia le tamaa lava le chasi. Lona nganga ya te itacho. Te itaina famailo le tala paulu. O le la ama chaina se mea le leitu tonu ya te itacho. Na te fata unu uina. Ma fao wina se iho ule aso e a fio ma ike visu. Ule nga pa iela ale, peno fea tu, as long as there's a devil around, we also need the Holy Spirit. Langa ule kau alea, ule kau ale kau fasi se ao. Kele yo me kau fasi se, uka kuwa ili ngiva ili ngiva kemi, a ule tu mbawa oe lea tua, ule me pito sili lea. Ule fa mama aina, ma fa pa iena ule tangata. Ya la mai luta tu, tu ole ava no ilea tua, na te faele mea lea tono ya ti tatu. Alo sunga.
1: Yoi, e sele, mamole, le loto le tangata e malie se mea, e ngā wai. For example, ta ua ia malanga.
2: Yeah.
1: Wala nei o na aveo tato wola ma whamua mua le tua, ta tala noa e mea malo. Ona ole nganga whaafitai, male nganga whanga e tia.
2: Yeah.
1: Wa tātou maua se mea e siri atu lor mea nani tātou hino mua. Whanga le ole, ole a mea la le ole whaamua mua mea ia. Ele ngata na ame yai, wanga wai eo tātou loto. Ae wa tātou mana nao yei loa sisi.
2: Amen.
1: Ole a ngā fwela na nipulo kalame.
2: Yeah.
1: Ole tau atu sisi o... E lei e mo'i le atua.
2: Amen.
1: God is real. E moni me wha maoni ana folfolanga. A wha siri mai. Wha whea la ana e tango e prove mai mena. Wha whea na iloa. Well, o le tau ta latu tanga ta nga o o ye mena. O le tau tinonga.
2: Yeah.
1: It's, this is our testimony about the God that we met.
2: Yeah. Ele o coi pule me vai vai.
1: Ai, le ai. Né? Não cule ia com gale e com aqui com.
2: É. Ah, o vai vai. Não uma lucidez. Wa ole tu le wa no foi tu no ia te oi. E si la tu lo na malo si na ile o lo la lang le tsa mo fai fa se se oi. Ia e mana tu le mena ole tu la lo na nga pa ia ole malo si lo tsa o. So don't give up. A nga le nga mai fa mai Yesu la me fa oi ko ku ia ku le ai. Fa mai a nga le nga mai nga le ia tu. Le ala be umana ia e ta lo ero ta te mi no.
1: Yes.
2: La nga le spoka la me le mo mo le mai. Ai fa fai lava fa longo longo mai le nei fia fia ia fa manu e tele le tua le nei fia fia ma lo fa longo longo mai.

0: Souls to Jesus program every Monday to Saturday, 2 to 4 p.m. only on My TV.
1: Ni sambulo bi nakana turang kena marama. O kinta bu kimi ni talitu kena ndo telon diwa singo na diwa tataro na singa libu entindai. Nanda pro karambo kamada ondo ngarabitiku mena ndo kina ruwe na bi singa lutilu kensara. Nimbulo bi nakana sema tiku mena bi kori da gathaka, na bi bu nondu indu ini sema tiku mekina, watala kina kimi ni na sema tiku mena ndo bi koro, nimbulo bi naka. Sengga ngarabitiku mena bi wasinga libu, se so sa iya tongo rana bada gidangi. Oga bina bina kapo elimu nindi kita kana ngonongo mu ni sema tiku mekina. Iya, singa tiku ani sareda, sa andam bi tiku mena ndo pulangi. I see what you will perform in Boyko, in Carabatin, Casil, in Pulapina.
2: Will you like it so?
1: No.
2: Happy
1: New Year. Kinda with Kimunitico, Nasilibuniko, Polymonisuli to Nomingo, and Little Nosso, Sengatibun and Baki. Money may end up in a single Libunikua, money may bully it when there was any money about the town. Does come down when you come bullying and get with you in a program.
2: When I go Sava, bullet to weekend and a Turang and Maramador on a Leoa, and a single Libunis and the Bogataro, Dog in a Rua, and a we sing a lot to Leo. Sandukan apa kami bina kebun nonda turang, nai bukan bola, kami ikhyan teman nai bukan tiga bu, ninda badi bapa datale ni naru nonda lurus sabul kaba, nui takkan itu sana ketuk nai bagi ngoh, sabar rom tapa tali tunggu nanti januari, nai mata ini bola, enaru nonda lurus sabul kaba, sabar kan nui bina ketuk nai nonda ngoh nonggo, weekend dana baru tu mai cuni tu mai, pasi weekend dana bi koro koro bagi binti, nai sana tini kaba ni nonda bunuh tiga bu mata mata minisinga. Mekote ngine rumu munisinga kero sabaka bullet ni na sigu binaka nikua sabaka weekend baka singa le butiko ite se ndoto kana bilo sa praki se ndoto kana pakete biskete sa baka nuni binaka tu ya na singa le munisinga ninda ya na non da baka singa le bu enda bibu no eso ke da baro mikina sar sar tu mikina sigu binaka nikua se ka talanga ni mule da weekend enda baro tu mane bunu ni da kadaka weekend talanga da baro tu mane bia se buru buru na Pasifika, unova Amerika, unova Afrika, unova Asia, sekarang ini dah bikin untuk Europe, kita telah na lebih tinggi, entah kita betul betul na bayi bukan tanya so.

0: non da darro ya di na man tanin da tu le bi so so lu tin da lu le na tu is da na bi te bu tu mi ka bi kan da kila ngo ya na bi ngo na ro embar to kongo kila o no to so ki nilu na bole bun ka sile sa anda wili si ben ngor kira baro te bu na buli ber na lu beta ya to so manda pa le da ke ber na na tambo na ro te ku abo ngo ko na gain to tala na mi tu tu ber na lu beta ri baro te ko ni bu na buli non bu tambo na urzen embak sauchi mai tambo embak sauchi ena no mundo ko wi tra ko ni mi thidi sto reza to kasar ndo ngur ndo ze au mai ndo ma ka singa no mundo le reza na kempa ka tiko ya na kena ko wi tiki to no buli tapa ko ni o bom bo tra buli tapa ko ni me ka ko ni ko wi tiki to no mani sku sku me me si robo so bu me bu bali sa ba bi ngasi
1: mina ka to endo na ka o reza tiko o wosa tala ki no ba pala ki na new methodist christian fellowship na non danda u spot ki na lumenda ena bi sana kede Kaure de tiko sa totoka tiko mai, e boga de tiko. I endo na guni salongo ure de via lulunga to bole la, ya to tal ngabi kito. Na non resenga ni toko ni na moni kani lotu. Se non rambula baga yalo. Ya ubida na nungu grensa nor to bulitiko mari. E ru endo e anda 18 na saudi, endua e anda 17. Na ngone ni tireni na ngone ngito se ngone rongi tukina e wu tu ira na usure tal mo bogi ta bigina timi kani maro ya turanga ke do reminda ke utiko na kani vu liberto na luvemu se tu mainadi e pot school jaspa santo na kanu gubito ni ya na bulata bagalo mo toko ni rato tal ya na kaya o redetiko vi kenda na lotu Meda vito koni mina kavir mone me balta no rambula bayalo. Balta kango urental ngana eni sulutu abogata mikero veliu taki kina. Vaka sega soti tu ni kawaiaki non rambula bayalo nangone. Ningone ramai reli kina kono do lugo reli tuko dome. Ure di vaka sega soti ni taudo kusara na vito koni vira na tampi na tina. Me vendo te bata que vaca da cana Coca-Cola tem. Era logo mai rara, era na tia, era na tico erbiara, rei de Nalubena. Se, era na unha ni lic, era na unha ni racabi, se era na tela na dins.
0: Calabata.
1: Calabata, na. Se era por insalos para que vira na itubutu, que era na dolbis isso. Ia, baleto trambula vaca alo, aure de Nilunga. Au kilani sanga wala ngabe kitune the description for you au address ta sanga baka binaka but non rabina kana ngone go kel do ka baka lebu sabe ci no rua choba no kubina ka chuka kebni ye ndin ka rabiko choba ka tsi to ko ver lalmenta to vi to ko na science na arts and year 13 na year 12 na year 11 vi to ko ni baka gori and the lako ira rasa kenra and a coca cola ran to singa da baka dilla bisiga se baka to toka ndo to ko ni lalmenta ndo e vina katiko ia non rambula baga yalo e sega suti ni retuko ni se kawaita ki na kaba na leso ni vaya vaya e suti ko tal tala vira na na dorbu ki nongone lewa erla piloto e anda kau reda usikoma singe marawa e na rupi tarabi na neto youth symposium abagai dore 2022 kina 2023 mai bagai dore talo 2023 kina 2024 na que na bimbi na non retarida que orne tampone e non revise que mata e cho eroni levo lo ta que na canibuli eroni sa bulu eroni wol sa bulu era otra que remaca e que bagara kana mariwana chico era kana suki chico era sabia do bichico que se sa gana betena na ka chico era bulu orito mai boga tal tala boga na tama boga do na tuka ningone no bulu sa retogina imbimbi na na pinga rabi na vito koni kina soli mbula enda dhaka na kawa mbuli enda kawa kakito ya mbedhuri tala nga enda kani mbula mbaka e senga ni dhana vito koni senga ni dhana vito koni enda kani ngito senga ni dhana vito koni enda kani mbuli ya mbedhuri nga enda natoko ni mbula mbaka
0: o mbaka samataka na kaito ndo natulanga tumloko ebe na itumbu tumbu ndo nebi susu mensa da muntu kano nda tukone tupango mbani wapaka isulu ndo lilotu santa bisa utang nak kanda tuh nembengo, tuh bukan sulit tuh lilo tu,
1: dina, dina tuh
0: tuh nak kau, ini sama kenda tuh ni mungkin kenda, hey, dapat tuh lilo tu, tuno ko kendari tampo ngomis and the

0: tak nang ngunan rin rin ngunan boleh mulsan tu rumah ngomis habis aku misa tu kini bertu nungan dupa isu tu lipu
1: Tona orang ngunan ni kuah aureda ni rabuli bagaibu main nak cara reda kita kan sarapa boleh tu buru buru ni kuah sa sa bisau sa bisu bagaibu cina bagsau tu rus bagsau tu nang ngunan kita sebuli mai kira sa bisau sarapa bagaibu main nang ngunan go ka dari talaga na bulaba na buru buru magalo sa liyo na buo na technology tuniko social media tuniko pero nindu ay sa kamatangan ni talta liyo na iya kabimbi na buo ni buo na uda ka tungo e pagkada ba na bulelo ma e tamatandina e tamata nona na inaki ni kaya kaba e donu sa masama na buo na sa dinduki na ilakolako baltongon ni sa na tu na buru buru ni kilaka Even to na the world or the era of information. Yes. You sat tempting and duna ka, it's a real baby. So I said, I'm not going to tell you what they had to go to A in a bit. You got tobacco. Boo, boo, at the Buragamai. Kake the Maletana Katuni at Tunisimura at the Buragamai. Que donu, que dala, que takezaki, que vivira, que tukali, que at the Buragamai. Sake mbale. Nambula tak sana. Eroni kita lagu tu indra manua, en promosa tu ngani rongrong binaka, iya sengan di binaka. Eroni kita lagu tu indra manua, rongrong dah, iya sengan di dandina. Kembali sangan dia bicara ngaki na, en dua nak kami nambula taki, laurai. Kau kuni kaji kau birna ngani, dua lagu elutu. Kau birna ngani, dua lagu elutu. Si en dua ngai muri ane usaliu. Eh en dua nandra kini mula, ambole isar ngaki na. Nambula ni tubu-tubu na doni bisu suwe na ngau na mbole mbole. Biau taro ni kaya mbole mbole, biau ndo na ngau na mila. Walta laveta kina nambula ni baka-baka rau. Au si mina kata mongito tukendo na timi mbole-mbole. Au mina kata mongito musota mata kendo na timi. Kero toto wate si tukedake. En hel ni mbole mbole mbole mbole mbole. Kako ni kusuke ki mbole mbole. Au mina kata mbole tobole, mbole tobole kina numu. Wada wana mbina kero ni tosa taketale.
0: Toka kia nga silibu. Autorotiko ni nisuriti kuna ndona song hiu theta katongori mene sisi mwani munga mungori mene usori kia mwanita mwani rondoro taramanda nga pagalaka nduwa autalitanga tikina ngu nindua teni sungusungu lutu nga ina mokwe ni inda tikini ya ngome tukutu kapata nindua rutu ya pambeka na tukuna kukuriti mando linga elgo me mwema
1: mina katso mwanda nga autorotiko na ngone binangomu mbula tikwayani nangasi lebu ni Assemblies of God, tal talangase proses tekau, abolebu na aluminaka, dolo ko na nonra songo, obam na katakan na menimbula ni bau bau itu, we tal talangase orisi, wita, na abolebu tal talangase orisi na bau na numitu mo sreti mo bole atabira kitu yani, mo le mo kitu yani, enando to tamna may nosori na triple C. Sa kando kai sa wakabili minata kada na yalo ni baka mbauti me usuti muli baka itabiani birta na luwenda pingarabiti kwa na triple C autor to langan ng orbinango na birta langan na bernungula daba orto na apostol apostol fellowship international taltalanga si Rabunawa parliamentary kwa ya nonutu annual conference usuri taltunga kina Yeah, Auckland Dondola na gaselebu ni Assemblies of God sangai tarabaini o tal tal gaser tava so eu tarabaiau que tu dindu so so lo to doc go na casa ko te tuma ni nda kilati ni nda viti ki no o va bli na takina ambula ni gaselebu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian en nona bo una numa tu mole Ibagita bitu eno tu annual conference. Na youth ni usuri na bongi ni kuwa. Kito na ibagita bitu kwa nikina usuri talita. Orto na mission kwa rando alako matakewa na buru-buru ni bibaka lutaki. Kito na tukai ni may na triple C na bimama ni ono. Ena ni kwa usabe usuri titu. Maka nandono berto may na usuri. Tal-talang kasi wira. Tal-talang kasi orisi wira. Musabe usuri tu wika nata na kambang wani tau doko na esas baga na usuri. Kaya sindo naman ni ngwali kina ni kuwa nila irotu yan. So na ambulasi na

ki ngā mate I tua. O re re te o tae ke e ka re re pōpinga te ia tau e tātou kia karongo. E kia ahari ki te rera e pera katoa kia akono I te rera. Ko te mea pōpinga māta te rera ko iyo ki te akono ngā tātou I te rera. O ianga. E a te tuatau ka oronga ia e te ekerea. Ka te ro tātou e koko me tāku e ka māra mātou inu koni anga e. E ka mata ki te anga te ia, e ka rere o penga te ia. I mua ke ka o ki mai e Yesu Mesia. Te o tae ke ka rarawawe e koko te ka ki te ke tātou e. Te roto tātou e te o tuatau rea. Me te mea katau tātou ki te o kaira tā Yesu a ka ki te mai rato I te e te mātē e pene rongoru ma ā tāne ka kite kite ki tāna pipi te o mea te kātupu I muake e ka oki mai e ia. Ka te rawa au e koko I te a ka kite atu ki tātou e te utai ke ko tupu te I au a ka mata ki te anga tā Yesu a ka kite mai ko I oki no runga I tōna oki anga mai. Ko tupu te rere te utai ke me tauri re ki a ka tau tātou ki roto I tia karere. Ko iyo ki le kāpiki o penga a te tua ki tātou. God's final call te tae ke to come out of Babylon. Ko te karere tia tākoe ki te nere tui tia I tia manako tātou ka tau I roto I tia pōpongia. Tia rere tia ngā tātou ka aui rere tia pōpongia. Ko aite e Babylonia au tara e nei e. E atona aiteang. Me te mea katou tātou e te utai ke ko ioke ki roti te kororo mutu teito. Ka kite tātou e rua ngā oire e ka tutu ia mai me kore e paina ia mai ne e tau ki ia mai ne e ka tutu anga tere ko ioke te oire ko Yerusalema te oire te ia o te tua. E pera katoa ke Babylonia. Ko Babylonia ko te oire te ia te aka mata ia ni me rota ko ioke iroti te puka kenese. Te aka koranga mata ko ioke ka patu rātou I te ia oire ko papela. Te aka tite inga I rātou ko ioke I te tamakianga me kore I te aka kinuanga I te tua. Tō rātou mānako no kuanga ke tite I tō rātou tuanga ke taeri I rātou te turango te tua. E a tātou I ki te Kwaere mai te tua, kwa eke mai te tua ki raro. Kwa wawa I e tia. Kwa confused I e tua rātou ni oea. Te mana ko noko ango te tangata ko iyo ki, te aka tīti iae, ki taeria iae, ki runga te rangi, ki taeria iae te tura ngō te tua. Te utai ke, me te mea katau tātou ki rote te isa e pen tangaru maa ka ki te tātou, ko te vairua te ia ko iyo ki, o te nemi ko iyo ki ko satanea. Tōna mana ko noko anga, ke taere iaia te turango te tu, ke area nā runga ke. Ke teite rawa e ki runga. E ko tōna mānaka no ko angai rera, ko nā roto mai rera te iao runga, mana I roti tini au e. Nā roto mai ni marota, e chi, ka kite tātou I roti te, e te kororo mo chita I te utake, te au ariki, o te au bāsi rera e. Ko kite na ia e ka kite na ia te wairua ko iyo ki te a katiti anga. Te o te ake karawa tātou e koko. E te a ka, te a ka kite I rute te popongi. E te irina ke, te roto I te wairua o te a tangata ko iyo ki te wairua o te enemi ko iyo ko satana. Ko tōna mana ko nuko anga te ko iyo ki, ki a ka mori ia aia. Ka ki te tātou iru te ia Eivitz, ka ki te tātou iru te ia Babylonia, ka ki te tātou ko iau ki iru te ia Mātai Peresia, te au oine tei a ka titi rātou, me kore te a ka titi rātou ko iau ki, ki a ka kore ia te atua, ki a ka kore ia te atua, o te u ngā tiuto o Jerusalem, ki a ka titi ia ko iau ki te mana o te tihaporo o Satane, ki a ka mori ia. Ko te tauana tātou I te irawa e te utai ki te utuata e te tupa ki muri te apokaro pentanga oru maro ko iyo ki te akari e mai te tūtu o sātanea. Tōna mana kama kama te tātou te pentanga oru maro ko iyo ki tāna kaita makiang. Tamai te ate tū te ara manga ki te ini awa. Eru te te aurai.

tai ke te matane to te ni ko yo ki te ka te mo mo nga e te tapa pa nga te ra ta to te ni o e ko marani ko yo ki te ana o ngoi si mi si ke ko mita ki te wa ru te o tai ke e te ko mara e ni ko yo ki te ana ma nga to ta to o te ko yo si mi si me te mera ka tau tātou ko yo ki roto te ka tau o te utara e nua te utai ka ka ki te tātou te tei e tūtua tūmata te ngā ko yo ki ngā ngā te wari ki o tīni o e ia erata nā rato mai e erata ko yo ki e atānei rewe ko yo ki te tīmata pakari anga te tāmate anga te tamai tia te tua e ka ki te katoa tātou ko yo ki te tātou ka ana mai e Yesu ka ere mai e ki te tīni au ki a te paka mai eia kwa paina e ko tārere i a eia a Yesu ko ere mai sātene tītana ki a Yesu ei a ka tapa ua ko ia ko ki raro a ka mori mai aku ko o ke tu te umea kātoa tu tīni au ki a koe ko tōna mana kono ko angati e te utake ko yo ki ki a ka mori i a eia ki a ka mori i a eia ko te ie ie nei tātātou e ki te nei ko yoki i roto i te ie apo karapo pene tenga oru marua ko yoki te kari e manga tona tutu e pera kato kua kari e mai e tutu o te e karesia mo e te ere mai te pene tenga oru maturu ka ki te tātou iaia ko yoki te inaroto mai e ie te o mana o te ini yo e au tera te tau ti e te o teke te ka tupo i roto i te ora apenga e ti tai mai le te pene tanga oruma ako iu ki te aka mataki te anga e tātou e ki a mataku i te tu e aka mori ai e a te tumu o te mea ko inga o ki a Babylonia ko inga tau o oira mātara ko Babylonia a ko ke mai le rā kiri ngoto tātou mana ko tāku e ka kite ni e i roto i te kororo mochita ito ka kite tātou i ti e ngā oira i te e ka tutu i a mai ko iu ki o iro te atu ko Jerusalem. E pera kotoa ko Babylonia. O ki te tatu e ata Babylonia era ko era mai eia o tairi puti nara tia Nebuchadnezzar. Pawa ia te ia ngā ia ka muri anga Jerusalem mea. Tari ia te ia mea tapu o te atu. Me roto mai te oire Jerusalem ko tani eke Babylonia e ti o paina eke roto i tō rātou ngā e ka mōri anga i te tua i tōru. Ko te ie ia tātātou e ki te nea te utake ko ia ki i roto i te ia ka tūtū anga me roto mai e te kororo motuta i tōia. Ko te ie ia rira te ia ka mataki te anga paina ia mai ni ka tātou kua inga tau oira mātāra ko Babylonia e te tumu. Waka ainu ai e te ni au ki te waino o tāna akatuni. Me te mea ka tau tātou e te utaki ki rete te history ko iau ki o Babylonia. I rote te tuatau, i rote te tāniera i te pene rima kā ki te tātou i rira. Te ngā i a ka kite ia mai ko iau ki te iariki ko bere sātana. Ko rawe ai e te tai a ka kainga maanga pāti te ia. Tari ia mai rira, te ia au kapu auro, miroto mai te ngā i tapu Jerusalem. Taria mai ki roto i te iapati kai kawa nā rātou. Tae mai reira ko iyo ki te karere, nā roto mai te tumurim, ki runga i te iapatu. Te aka mataki te anga iae, i tāna i rawe te utaeke. Waka ainu ai, i te iaronga ki te iapu auro. Ki roto, i te oira ko Babylonia. Taua pōra e te utaeke me te mea te tau tātou iri te e te tānia la pene rimaia. Kā ki te tātou ko iyo ki te pō i ingai a Babylonia. E a te tumu, waka ainu ai. Waka ainu ai e te tangata i te lira pō. Te ia ka pātina rātou, banquet i te roi ia. Ko iyo ki te kapu ouro. Tapu. A te tu. Nā rutu i te mana koe rere te utaika kā ki te tātou ea. I roto i te ia tūtu ea katau ni tātou ko iau ki me rota mai i te kororo motu teitu. Te ia ngā oi le ko Jerusalema ko tū aia ko iau ki te ngā ino o ango te tua. E te kā ki te tātou ko iau ki ko Babylonia ko te ngā i te ia ko te nemi te ia. O te iti tangatua te

ma etue e ingo ti tata e kirunga e tona rai e mea ngaro. Ko Babylonia mata ko te metua wa ene o te aronga akaturi. Tutai ke kato maria tato kira tui te ai te ngote mana koe. Te wa ene o te aronga, te metua wa ene o te aronga akaturi. E no te o me vivi o te onei. E ko kite o I tau wa ene ra, I te kona anga te toto o te aronga tapura, e te toto o te aronga kite o Yesu Mesiara, waha ua atu rā o I tau wa kite anga loku iai ara, e waha maata ua atu. E me te mea tau tātou ki roto, te autara e nua ko yo ki o Roma, te kāro e te o Kristiano, te takini kina ko te ii te aka kitana e ne e tau tēke. E te mea tūmata tenga mātara wātu ko yo ki ko tomu mai nāra te te eka alesi e tau tēke ko yo ki e te paruruanga me kore e te kaitamaki anga e te aronga pe iri na kikira te Iesu Mesia. Te o tara neo na te mea ko tae nā ki te au ngā iere. Te o takini kina te eka tupu e kiroto e Roma. Roma e ka alesi e te o tara neo. Takinu kini I te aronga, ko iyo ki I roto te irina ki kiri. Te anā kiri te Colossium, te ngā I te ie tāmataranta. Ere mana te o tangata I e tōsin tānta. Ere mana kiri te tia I te ie ngā I reira. Te iau kristiano ka tari mai kiri te tia rina. Ko iyo ki paina mai te iau manu tā ere te riona ere. Te reira ki a kainga I e te aronga. E ti te ie te iau ka urupu tangata ko iyo ki te maewa anga rātou ko iyo ki I te iau me, ko deke o me tarakaraka te tamataora I rātou ko ia ki te o Kristiano I katikati ia e te o riona area. Are ane ko te tūtū te ia tātātou e te tau nere te kone ia ko ki te o I tau awa I nere I te konanga I te toto o te aronga tapura. E te toto o te aronga ki te o Iesu ra. Waha uatu ra o I tau ki te anga noku iaiara e waha uatu e. Ko iti e Babylonia te o teke. O te Babylonia ko ia ki ko te au tangata katoto. Pri erike, me te akuloanga me kore, te kauenga te tue. That includes e teo teake, e kalese. Te umana basirena. Te au tangata katoto, te ni au, te oppose ko yoki, e te karere a te tua. Ko te ia I rira te iaka matakitanga te utanke te pai mai ni ke tātou ko eukiri te penetanga urmawar. Ko te ia tau a karere a karanga mai ni ke tātou e ko ioki ka aere ke mai ana koutou ki wao e kou tangata. Ke kore koutou e riro e rewa kato I tāna rau ara ke kore koutou e mata katoa I tōna rau matea. Me te mai ara mai tātou ki wao kare tātou ki angai. O ke mai tātou kira te penetanga oru maru e te utenke, te ia tanga aia ka kite ia mani ke tātou, te ia te aka koro makianga o te aronga tapu, ko te I tāpū maari e te kau e ngā te tua, e te akorongo, e Iesu Mesia. Te ngā I te ia te utenke ka te tātou, ko te aronga, te I tāpū maari kau e ngā te tua. Te utara ni e koe kuna urunga te kau e ngā te tua, te turenga urunga te tua, te ākona maria, ture tai, ture rua, ture tura, ture ā, ture e tai rawai ki te ngā urunga. Te rote I lele te utake koe iau ki te tūtuna te sāpati. Te pai mai ne te ia, e aka mana ko angana tātiri te te popongia. E te ika tō te aka mata ki te anga tātātui ki te te pene te ngā urunga rua, I rau ako te ngā urunga itu. Nira wā kere tā I tō wā wā inia. Tī e te wā ini tūtō mō wā. E kā lise tapu a te tūa. Nira wā kere tā I tō wā e kā lise ana. Ai ne tū re te makia tū te tō ingo tāna uanga. Tī a wā tā wā kairo re te utake. Ko te I ākono I te wā kau e ngā te tūa rā. E te mō māri e te tūtō ka kite. Ai Iesu Mesia. Ko te identity te ia te utake ko ia ko te e kālesia e kāpiki e ni tātou ki ere mai me roto mai e Babylonia te utake. Ere mai ki wā. Ka ere ni tātou ki anga airena. Ki roto ko ia ki te toe ngoto na uanga ko te I ākone I te kaue ngā te tua. E te mō maile te tūtua ka ki te. Ripitia ko ia mai

Tiya ko yoki I muri ngao te ka kite anga te kare anga angere tur. Te karanga ni e. Te ie te ka koro maki o te aronga tapu. Te tapu mari e te ka ue anga te tua. Tiya ko atau mana ko le tau. Tiya ko atau identity re te utai. The identification tiya ko yoki o te ekaresia. Te ka are mai tatou meruto mai e Babylonia. Iroto e kalesia te akunui te kauea ngā te tua. Mama ua te utara te tua te utake. Very simple. Me te me erme tātou me wo'o mai. Me roto mai Babylonia. A tomo tātou ko yo ki te aronga tapu. Te eka koromaki. E te tapu te ua kauea ngā te tua. E te korongo, Iesu Mesia. Te utake kararawai tuke, ko yoki te kawea ngā te tua ki tō Israele mō tāna ki tāna, e kā nezi te itaitu. Ako nei tākua kawea ngā. Ka titi tō ko tō tūra ngā. Ko te ie katoa tāna, ka ki te mai ni ke tātou, te utake ru titi pupungi, oki, ki roto, te kawea ngā te tua. Te rira te ngā I, e mō e koe. Te rea te ngā I, you are safe. E te utai ke, I da tui te amate. No te mea I muri oko. Muri a ke rea, ko I oki, I te I a kamata ki te anga te tu. Te ngā mate I tu. Ka kapa te a mate I tu. I te aronga, te kore. I ariki, I te kalere a ngā angeta turua. Te e te kāki te tātura te te penetanga o ruma a I rawa iwa. Wā ruma ele te tokoturu te angari rao ma te kāpiki wātui te reo māta ko te akamori te pōkatai tōna tūtū te ariki te kariki tōna rai e kā reiki te rima. Kā hinu ai e te waina o te riri o te atuara. Ko te riringi ia ma te irokore ki roto e te kapuriri nāna. E kama mai a e te eo ki moe te aroro te angela. E ki moe te aroro te puna mamaya. Amate te e itue te o teake te kātai mai. O rira te aka mata ki te anga ki te imani ki tātou ki aka mete ki te aroro o te tua. Te oronga mai te teitikanga no tātou ri te pupungi. Ki aka tau maari e te iau aka mata ki te anga. E, pera katoa, ki adiu ki te ia kāpi ki anga openga. It's God's final call, tōku ilina ki anga te ia teo teakea. Ki ari ki tātou, e, ki kore tātou te karangane ie. Ki aere mai ana koutou ki wao e kou tāngata, ki kore koutou e riru e rewe katoa I tāna rau ara. Ki kore koutou e mate katoa I tōna rau mate apokaru pentanga ruma. Tangaru mawaru ina wa ata hui te tone hea. Ki rira te e karere, e maana kono kua ngano tātou e te utai ki e tātou e kato mele ki rita I te tua te utai ka maranga te ala mengo Yesu ki te inia. Ki aka mita ki e te tono te rira. Ki rira rā te e karere, e a katau anga nā tātou ki rito I te tūtou mō nā te tū. Ka retu e ngā I ki e te utai ki marina ako te bibiri nā te tū. Ko tō tātou kawai ngā te iu. Ko tō tātou roadmap te ia. Te katakanga I tātou, ti e ngā I tātou I tui ti e rāia. E ko te karere a ngā angere tulu. It's a timely message no tātou I tui ti e rāia. Kia ka mita ki e te program ko iyo ki te karere a ngā angere tulu. Te aka ki tēnei e ni. Te are ni, nā rutu I te mārewa. Te are tu nei no Melbourne, te rutu I te mārewa ki kōtou kātou te koro ni. Te are ne ki tō tini o kātō toa. E karere te e tau ki a kakitei. E tau I te oramitu o kātō toa. Te aronga evangiria. Ki a pai te e karere ngā angere turu te a kakitei no te mea. E karere o penga te e te utai kia. Ki a kite tō tini o kātō toa. Te au reo, te au iti tangata. E te au tangata kātō toa I tō tini au. Ka matakui te tua ka kāiaia. Ko tae au ki ki te ora a kautunga anga nana. Te utai ke, ko oe te tātou no tau rārea. Te ero te tātou te tuatau a ka wānga te tuere te tērāia.
e tiri rati e

0: Mwai na wai aso sa pale whenga i au mga luenga lau whanau. Tangata malana e atia e. Ale tō tele ona yo mātou ta mā matina wa mātou tua soi fua. Mai seo lau au whai ngā luenga ma ainga. Faiwa o le tāpua i maota malawa. Ia wāre whenga iei oe mālo rosi whi au mga luenga o lo. Whenga iei fo i lavalo mu whanau i mālo longa. Ao sa au ni e toi fo i whale a onga. I se taimi e mase aso le nei fo i tau sanga fau. Whaaftai lea tua i mea uma. Whaaftai. Tari tonu o loo iai nisi o loo tau fau le maimaleng ma ngalo e sa ili ma losi sa ili ola le nei lava aso. Ona o whainga tai mai o le tino o loo whenga iai. Ai mātou te whaafetai wa o mātou tari tonu e te le tu la fua ina i mātou. Na e whaatu la i le tangata mai le tuunga mauna e toi whaaola le tangata ua maliu. Na e fetala iane o na tū lai fo i leo le tangata. Mātou talito nunga le i ate oe. Po āwhai ngā tāo le nei soi fuanga. O oe lava o le atua o le mana wha mālolo. Mātou te maua i le māpusanga mai whai ngā tāo. E iai fo inisi o lo o māsalo salo pēle soi fua ma le ola. Fetū na i po sa o le savalinga po o moni ea le atua o lo o talitonu iai. E iaitai me fua ili tamao a inga olea wa ule so i fua ole si uso.
1: Ia.
0: Le tu ae. E tele na walo tamao a inga mo i mātou.
1: Ia.
0: E mātou te ioe ma talitonu pa walo faa moe moenga tulo. Ia mātou a vatu le talitonunga ma le faa tua tuanga ya te oe olea tua oleo so i fua. O loo so i fua pea lava pea.
1: Ia.
0: Paftai lau faa soa lava mo i mātou e lufi lufi mea le leilo mātou ola. Wa mātou wa ayo ma ona o feinu wa maali lie ao le ano ano wa i o lo wanga le lei. O tupe wa mātou maua. E atia e ayo mātou wa inga. Tupe foi wa mātou wa lo lofa i o mātou wa inga i Samoa. Se vaenga le awa umal fatau wa awa mātou ta pena. Masau ni e fai matau langa mo oe ala yau e kalesia. Ia. Bi ia oe le atu e lau faa soa faa aftai tele.
1: Aftai.
0: Faftai ya Yesu le li il faola o le na mfio mai.
1: Aftai.
0: Ina ya tongi ola malave ina imato uta ngata se sepea. Ma nga sala ilo tato wafea ngai faftai Yesu.
1: Aftai.
0: Oe o le li oe o le tupu na e fio mai. Ina ia tato mafuta. Ale fa moi moi ola ia fai le tongi ola moi mātou. A mangalo lo mātou punu no watu.
1: Amene.
0: A mata fo ili nei tau sanga li tereo si se maleanga. Alu le nā vai aso mo mātou si se fo i maleanga. Leli e. E le tonu le savalinga. Se atu nu umani tangata e le ato toa yau luma. Ma li e alo fina ngalo. Ui ma ngalo le punu no watu o lo watu nu yau luma le ne tai au. Faa ma ngalo i ma tau tangata se.
1: Amen.
0: E le tau faa leo po a ala po a fo linga. Pe tele pe lai titi. Pa u ala ma tau talama le puno no watu le faa sifonga. O i ma tau lava. O i ma tau lava o tangata anga sala. Faa mole mole. I le maliu Yesu ki riso. I e tongi o lai nai i ma tau tangata se. Alofa mai mo i ma tau. Alofa mo le puno no watu o sa molo watu nu une nei tae au o matou ai tau malele i atu nu ese. Ai fatilo le lau mea awa se vi inga oelo matou watu a leli i. Fa mangalo i matou wa ia e sa unia lo matou wala au au na yate
1: oe.
0: Se tau langa tu ina atu i so se ala fa mole mole. Fa pa ia ma fa manuia le ola au au na au tangata sa moa.
1: Amen.
0: Ia ngale lei mōna yo mātou ta māma tina mātutua wa yeri soi fua matua. Nisi wa le mwhai o nato e au wai sao ninga. Nisi o fea ngai ma mai tū mau. Nisi o fea ngai ma mai whainga tā. Wha mole mole. Ia ngale lei wha manuia ina yo mātou ta māma tina. E tele so lātou sao tā ua ele ngata i a inga ele ngata i nia fio anga malalafanga. Ai sili le tele o lo lātou sao tā ua i lau ngā luenga e ale kare sia. Mātou teltone iu ngale au ai ma māfuta. Au lo lātou te talo matu ile muri papanga i maota malawa. Lava le mo mori ele iu leo e matangi o alofa. Au wā le atina ino rfe au man ngā luenga.

Ye usma ilon fa fonga le tatu sa nungano tu tala ifa sa longo le leita yao. Taito ia le sunga ile fa finga inga ya pasta junior nga ya ikalesi ya sofitu le toya fio mai mangyangi Samoa. Ye usma ilon fa fonga.

0: the Dauphin Fong let you know which are to a match on any chayao, be on the tapping in the film. I want to lower, Monsieur Fong a Lamua, E. Willing, Tony, New Zealand, tell my Samoa, sooner at Tansy Salem. Sam, if I found a little live in town. Hey, let well, lose for 5 minutes, 10 minutes to Lavalu. Yeah, if I'm a lot to late time, Maloa Leusu. In Alwenga, you are told my foot and my tunnel for fine Alwenga, a Talovatu, or Lunga Awala. Talofatu leta ya mes wito no ainga na ima tu ma tu la lo fa no lo me ya ya ma mo me fo inisi le tv le ni taimi we ma lo lo vale ma malos
1: malo malo lo ta si o ma ile ta ya
0: ya ma nu ya ta ya le ya le tu taimi u ma ma so u ma ma
1: mo ni le le ya
0: mes fo le ta ya le wa ma ta ina tu tu ne va ya so
1: yo ya u ma fe tu fa filo ile tu no
0: ya
1: ya ma na tu a o por kala me ne ta tu o le ata ta ya
0: mo
1: Yeah, being a young or a fine enough till any time you know. Swing off for your tauma, met to puai. Yeah, tofu all of my town met to puai, a war to find no long and night to old tattoo. I ain't a port tattoo to no poly no. Yeah, for my fanatu, the two, I had tattoo for calamity at a tail, yeah, for my low and for low.
0: Yeah,
1: if you lay moon, met a wall and late time in Saluto Titi and PC there more than you to Tomitilao.
0: Ya lunga ela wala le moto we masalo lo pisi temin ne atiro la tufu wa vaso vaso ntene ya tela temin ta ya o te alu e pikini se lo fainga lu nga por te alfit ya mana tu ala temin a kai matua tu le le ta vale ya ya so ya al temin al ne e mo ya tu ela mi no ya le alu le na tai lo le fa pe a o te le ala ta ta lo se fer pensini ala wa nga e fa nga fo a fim pas
1: sa o le le ya
0: tu langa na le mo tau ina Wellington ai le mo tau le temin le mo tau we
1: ya mo ni le le ya so ya inga na le uta to ya
0: ya
1: e pa o le ta ta le o mo ta ta join ma pas ya lo e fa sa vili tai to sta mi lo mo sa sa Nga lwenga tu po lua, e chalwe ta milo me te la lore wati e te sa uwe.
0: Wel mele a chalwa, ye di suingo al tato nga lwenga. E u tato ta ape al chelo teimi, e fwene le faya tato niwse. Nga la e mase niyo la uan wanga itai, itai au. Ia pe ini fa la velave, fwene le tau ta vale, ia po ani meo tupu le tau langa Wellington. Ia nri poti, mela ia mfaya tato telefon.
1: Ia a o lotewe al otele niwse e sa uwe, lima heicho e tasi tepli. Yo no si va en Alesa si ni usie de te vayo. O tele tele hecho hasta sin tablu. Ya malo la mole, sa en ella so.
0: Yo.
1: Ya mole so na fifa malo fue ne una le tuai. Ta tenanga. O sa ninga na fi na ufale ya. O tele ta to i lo tuma. Ta po ya ya le tua ya la isa ninga.
0: Ya oni so tu no le wa nga isa ninga no to ni cha ya. Ya America Hawaii ya ma. Ya Amerika Samoa, ya tatu, ya leo tatu, angan luwe wa matofu, angan luwe ngan lewa yaso.
1: Sa, ole ase taibi lata mai, na e nofu ewa ele aluse le lotu, ono nofu e te kuka.
0: On nafi.
1: Yo on nafi, yo aso umala.
0: Ya.
1: Kato tele lopole ase aso ngata ele ulo nofu te kuka wa ule alu.
0: Ya.
1: Kato mani tu aso ya, ya aso yota la ititifu melto ina, lato ina te.
0: Ya
1: nofu o. Tamana o tofi mita ite no fo fo ele
0: ya
1: ite o tofi lesi uso ya o ya no fo la o e fo ele umu atonu maya ya wa el mato fale tu tof ta fo le o le fersa ai fa longo tu lo wo sul pese lo no fia ya fo ele ya ta fa longo longo ala o le bingol tanga tanga tele fo e umu
0: wa
1: fo ai fo ele mula la la mai tau le tu ina lo ole umu pe lo sfulu a ya la wa ila tu wa mala talo ya le tas fa long long wa pe sera usu malva ya ku kala po se pe tas ya se ku kala no fa ya to fo fa fie po wa mai ya mo la tu ye fa long long mai tu ila wa mi sa mo ya to fo le le ya wa so na ti wa mai la ku ka wa Ole atoa ya na inga senga sa ta pena o lot
0: al popoto yo ta ta ye kuka fa ya la tu ta la te mi foi tona ya ina te fa long wa tu e fa mai ya e fa i fe ole ta fi ole ole kuka ai on le te mi ai si ole la ngona so ta fi ai le manongi ole a
1: mo tu ole te tonu na ta la so e sa oi ma se no fa long oi po oi e ma se no fa long ta la
0: ya wa wa o tele na kuka a ai sa ole le so Eh, pole hane tele, pole hane fane mana nai o mea ai tu lou, nene tae au, ai atakuka. Ah, ia eo anengi zai

0: ili olua tasi limaono tolu tolu fafa. Olua tasi limaono tolu tolu fafa. Sekia Digizel.
1: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you to support thousands of Pacific Islands so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
0: Nisi tato fasin silanga mo nei tai au. Le fasin silanga mo mua e au na o fa poi poi fa la au tu vanu e peo le upu ya le malu male mamea o te mua i tapu i le tapu tu po e peo le fitalinga i le ta otolima i upa ia sa usau muta sa moa. O pa ia mai le vavau e o le fa vavau o pa ia e le tau fa pa ia ina ma mamalu e le tau fa mamalu ina. Au le nei fasin silanga e fasin tonu i le au, lango, le au lango lango tu lou lava, le au lango lango uma a le HRPP Wellington nei. O le awhaiel tatou fono tanga i le aso faraile, i o le vayaso nei le aso luas furuivo me i le ono i le fiafi, i le tuatusi le nei o le faiva a man Kevin Avenue i Porirua. Fast furuiva a man Kevin Avenue i Porirua. E whamanatu atu foi, o lo iaia tatou tusi lulu o lo totoe, se furu tā la ili pepa, se lau tā la ili tusi, o whaelonga mana nei nei, whaelonga mua mua al kuata eka, whaelima whaelonga tupe ta isfuru afe tā la, ono whaelonga tupe ta ilima afe tā la. A manao mia se pepa lulu, whaamole mole whaafso ta imaina nai, o lua lua, o tasi ilima, iwa tolu lua fa, o lua lua, o tasi ilima, iwa tolu lua fa, Airport Taifono Sunglunga Asusunga Yasulunga O Luatasi Tastasi Lua Iva Fatasi O Luatasi Tastasi Lua Iva Fatasi O Malifalo Lava Fatayo Osainia Lua Fono Maluwa Tunisio Falion Swafa Mavangan told Lua to Nail Sassi Titi Fatay Lava
2: Famla Tuatu Ya Tuipui Mo Lasua Tayao La Fatunin Fam Moelea Ile PIPC No Kise House in New Town O tui pui pui o le fulu, mo le tau malulu, tui pui pui o le koviti, tui o le tali vivini, o tui pui pui o le misela, mo tangata matutua, manaya le awai umo ainga, ya le aso atai au, amata ili afo le iwa, e watu le afo le lua I le auli, le aso lua se fulu ma le ono me, ya o le pui pui ngalava o oe, mo lo ainga, ya emaise I o le community, o le ya ili taimini nei, Ya monis fam talanga ni fa facile te fia mna o mie fa facile ai ona e bala ule le sunga ya lafu lafu e kena sio le numera o luatasi o fitulima fa valutasi lima o luatasi o fitulima fa valutasi lima fa aftai
0: ya malo le sina tato to to e fa lo mo le tai au si fo ne lo mua o le ua me tau ina ua matau na ia ini ni solo te tai Wellington na ole wa mata na ya ya ile to to nunga ni te wa tupu tupu pe solo te ni a mesela nga ya tu ile onga pole masina fo ya mayulai tai mi ole atal no ina ma fo sel paket I lu o lu ono lu o lu fitu ole fa pe wa na file na ina tanga ta ole public service association ya na ya I tai inicio la tu sui a matal sol te nafi te opena e ya I nafi tai pele
2: le mai tau at for you just to sing for ima mai lungo ala televise ya le sol te le tanga te fainga luenga ni tanga te fainga luenga ya e masalo e ole la anga ya I mea ya pe afa pe ole ma faia tanga te ole tali me le ole le fie fie I le tele o ngaluenga va ya ngaluenga le malo ya mai se oisi va nga tete va ya ya ye tele tanga tele ofia fia ile fa nga ina o o le ole ai ai fa ya nga luenga mafu fu nga lo fa nga solo termine ya su ya nga luenga
0: ole si va nga me tau tu ye mana tua e fa nga luenga e ile tanga tele fa so vo le news le lunga le le TV1 Man tua nga lue se nga lue nga e fe me me a iele mautu la e sa utau fa mata uvo ile. Ma iele sangata ile atu seo le nga lue nga lfa nga lue nga e fa le tau sanga restructure to e fa tula. Ia ola ato umo e fa nga lue nga e usuru ta e ao ele mautonu sa ule fa le ele mautonu ine tau sanga e fa o ayo le amalolo o ayo le avaea. Ia tangata umo e fearsful wafe le anfa malolo ile paya inga le temine ya le ule wafutola ulau ma ile isfo I vaea ole asau.
2: Ia mo

0: Yeah, it's a real of our twang. Man, real of our own. Molo to your woe, elem says your man. I know a yellow woman.
1: Yeah,
0: but for my woe, it's a real for twang. And I see a lot of oil. Oh,
1: no, woman, we
0: are. Ah, now, woman, real of our own. Ah, oh, yeah, for a little career, possibly I found my oil, but I was with 2C.
1: Yeah,
0: yep. Because we are my oil to so let us with 2C. Ya pola we lo ia bo se ya onga ya o chamba ya fa la vi ya we
1: na
0: ya mutu a si u susanga lo nga resi mo
1: ya sa only
0: ona le mele le fa ta mala mali chamba ya onga to te ma fa ya
1: yo
0: wan mela to le fa ya o le fa ya to me ao
1: o go fa ya tsala le o tse le ah
0: o
1: su ile fa inga fa yu pu o tse ma fa ya
0: o tse ma fa ya
1: ya na
0: ta ta tonwa ta tole u fa to tua ile tua anal potto maleta mai
1: yeah
0: ai o komiti ile na maua e mo mo e mo mia lo sa ili tu tu i ole e fa fai e me ao
1: yeah
0: fai me ao am to anga fai me ao ma tau la ile vai pole ase miti pole ase me te fi au e na na e au ai fa unga na isto miti ile na fi ele ole ya ala ole ole na ho sa o kole ni mo sta in fai me ao nga ya pa pena fo ia tele ia sa un fa u ni vai so
1: mana ya Ya la tanta tu pensi?
0: Ya, mana ya?
1: Yo, ya. Le otro es full minuto en chale o le chula iba.

0: Ya nak kau dendek umur sih, dendek umur sih. Ya, de luar batu awe, orang sto na ini ya luar ya tu lang kau dia ya itu fasih ulah kapi peo mai dah kau dah.
1: Mane ya ya sa ole a to no se lu i fo inamo au la kapi e me se au ya super la kapi ya e pe ona i fo to au le plus e sa ole sa no ya ava pe ya ta fe fe la le ta usanga fo pe ava pe ole la wa le wa sem pini ne au kilani le soka ya ta fe fe la le lango lango ta ngata le langa le malai wa le ta po yang le au soka au kilani ya ona ta tu taimi lo fe ona pe tele ya me se unanga ta tu Tato tautua ya faalo failo wa for silfield tato to no found more
0: ya only by a sudden nail of tom five fa mo to wait to long or tato promotion folk they are tapenatu masala to no to by a solia ya wa matonda failo for the malo latuno or tom five for tapena lavan tato say in a young faiona to for your three fat man young ya ya ilato wolo to anga lava la photo papina ya in samoa ya lenga tafuna ya la foi no selen peon fa nga ya ta tu fa nga pa nga mal click x ya fa pena fo le ria rocket remit ya mata ngu selen ya la fo atu ile my cash ale at the chisal au te lote le la vota tu au nga ya fa nga ta tu website ata we top up malafu ya pe asias fo ya ta tu fa lo lo masan ya ta tu dairy supermarket ya fa pena fo ya ta tu a pampensini ya ai wala uma imperta to numero olo atase limono to tolu fafa ya mose sosoani tamna ya manuia linga luango neva yaso mose se tato update la stof
1: ya fa update le lava lo fiongol peptele manuia fo inga luango ne yaso a mesel neva yaso fa tai e o simel fa fonga tato tala mo samoa
2: If you love a tefatal fat to the amtang on never yasolo tato to know, it is if we fall popong or tato, telephone my samoa, who see my ilofa fong on. While my affata otto the porcalame and tomo tawulumanga, or the famana twin no leonos from a fanto sang or two to tassolo tato man law, le amatato less of a radio of a yasol and a, ele solo outa alo umeli to lie valutai aluma motor man law. So I malaya so to na ile tu la valu le taiao. E fatu te ele ta alolo le malaya te fawi mo le nuu. O le aso sa ile tu la lima ile a fiafi. O le a fatu te ele sa uninga loto. Ile moto tu pulanga le ka le si e faka sa I songi. Au lumana ia ile taiao le aso ngafua e sa uninga masani. O le sisi na e le fu o le tanga vaya sa mua masavadi fa arualo. Ma ile tu la yo no se yo atu le tu la hiva. So o atuai lava, I lei tu la iwa, le tatala lo ia ino le ofisa o le parlemene fau le ua mai a fokusia, ma lei tu la se furma le lua faa tulanga ina, o le ainga maasani faa le maa lo. O faa fia fianga faa le anga nuu ili asunga fua lava le lei tu la tasi, I le malai tia fau imu le nuu. So o atuai matu unga fau tasi, wa faa tulanga mo lei tu la faa ili a fiafi, o le asunga fua lava lea. Mai le tu lai ono le afia fila vale o le asonga fua o antu le tu lai se furu le po. O fa afia fia ngasu ife filoi ilo ma mota o le malo imtangia le lua. Fa tulanga ina le polka lame le aso lua e le tu lai afo le valu a nga ele afo le tu lai se furu. O le afata utai ele sao ning o le tatala alo e ina o le fane o le mau iwa imoso. Ma mori moli atuai ia teufunga la au inofo a ngai fa ua filifilia. O le aso lua la valea wa fatu langa ina mai le tu la se furma le lua le malai tia fau imu le nuu. O le a fatu teie na aile sao ning o le tau au e na atu o pine tau wa lua le malo mo I la tau ua mai ato fia. O na soso o ile mfa fia fia nga fa alea nga nuu le tu la e lua le awa uli I le malai lava I tia fau imu le nuu. O fa fia fia nga so efe filoi o le a fatu langa fo I le aso lua lea mai le tu la e onu le a fia fisa I o atu le tu la e se fulu. Ma le aso lulu wa fatu langa li tu lai fitu li tahe au, o tu unga fau tasi. O na fatu te e leo le sao ninga fai o le tuto tasi, ma ili tu lai iva le aso lulu lava le ase o atu le tu lai lua, ele ma lai tia fau. O na soe le ma li tu lai ono o atu le se fulu, o fia fia fai u, e fatu te e le maota o le fana poptonga soka le apia park. O na fai ue leo le sao ninga mon fa nga aso longa, O porkalame umu fatu langole neitau sanga e faamna tuai ili tuto tasio lo

0: if mulbuli ala to ngal bengala ai ela le sivanga le matu tano e le sivanga le wofo ela to fo e tautua e ele fa ngangol technology fo e fa ngo fi e on a moa ava e tulu wa matana so se va ngal ya va pe pe se bele la mu i se mi sia mo me wa fi e mo ne mo me o wa fo yo to ngala au ma me fa pina ye on fa ilo lo la ye o le fa fa enchin polia o vinga le fui mu a ye mata u ye tau le ya le va ngo po Australia po Samoa po New Zealand ye na lo le la to ma so ta i mi si po ani se satellite ma me ma va ye ai mi ti ti lo le me la na la fo nga lo e tele na fa nga la to ti so o i kanata mi si nu ye ai monitor la to o e vai la i ngal bengo fa pe a ye ma ni tele to i nga Ah, mau buat cai tu itu ingat me, fengal benga ya, sinar bawa ya ma. Ia mana sih me? Ile teknologi jeli tau nu fui fui. Wah, fana fah bpi me oi ale pas pe te awe fah nu wali ul. Ah, eu mui lu lima fui. Ile me lai tu ya le cici lu le screen lai. Eh, pe on situ ingat fui ngan sin malu le cak. Ya, ile awe ngai sah malu fui. O fui tu. A fai nei la un ma to le salo inga e fa solo a to le me e a solo lo ya
1: ya me
0: yo e li a un al me na yo le me ma ile tele no ile tele ta to mu vo le li sa mo le pe o nei ma Australia ya ti a un ga ya Australia
1: ya
0: ma New Zealand
1: sa o le
0: ya ma si nu a sa mo la nga e tele ma to un we fa ya so un mo ta ta si e de un ga e a su le ba
1: Ma na
0: ia mai mauia tō mai te a whape pola le matua ol. Well, ma tau lia nā roa leo no fitu te roa lo le early 20s. Ia o te roa wala te la te le vals fulu pofto a amata le. Ai ma na ia o fatu ma na ia po le sa u polkala me i o malanga le Pasifika. E mai lai tau tusi lana tusi e.
1: Oh.
0: Rana o mano fai ma na ia fai pa fasela interview lunga la fai mai wale le.
1: Ia.
0: E se temi ona fai le interview e. Mana ye foi fa fa mulongo ye na ye foi muli mbau ye na ye imanga ndwe ngane ye ye mai a lol ma fono ma ma mario fa tulo au ta ye ni lohua loa ta wa elo ta anga tan ta fa ta ta ila la savali le le ne foi le ta la peto se la fa valu e biliona a le a lo mo sa ko we ma me sa voli ta nga ye na ma mai lo ma maria ma sa voli voli ma ta ta no le fono le ne fai Ia mtantana no eisi meol nga ruenga mari le mo lfale le a tili o tatu social media. Ia fitau yala le umul savali anga itai. Sao tonu wale ilmele sao awale nei polua a. Wapeo nale ngata inale nga urang. Ia toi fo. Ai mato wa etu lunga le sain lai tu umai oi petoni. Ese oye iwa tesi ma le valu e kilomita lma mao le alu a. O wapeo o ifi lolo ala le savali le nfai le so.
1: Maana ya tele lofa manusti.
0: Mani ya lai tanta noa wa lai tanta noa nga ruenga e umaya ma umaya mali.
1: Mani ya lai matou awala.
0: Mani ya tele to awala. Tele ilo wale ili fa yele maa inga le so mai ta iwoli tole a maa ea ne. Maa ea
1: ne ono matua maa ne. Maa ne ya ye mo tangata vili wila fo. O matua o tangata pitfile naan fifi o tangata vili wila. O mamao este mai male awala I momi o fala vlave a. Ya le ua. Wamane watilele me ese yale.
0: Na boy mo mo na savali.
1: Asama to la stona Elena tatala.
0: Oh.
1: Ana matola le o auli. Ona ese mato pokala mele karisiena fai. Ya o mato ofeta vela tul termina wata nga nga wa fo len tatala.
0: Yeah.
1: Ya mo vela savali to fa ta fa wai. E tanga tale le savali mai le situ ale to te fitau. Ya mantua e telele wala e vile wila le to fa fi fi ele. In le taimi nai le tō mō tangata wālau tō whai o mai sā wali wale fito ata tāla le
0: oma. Yeah, o le taimi nai le mā o mauri e le imanisi.
1: Mana
0: ia. Ia ne mā poe poe atala ia mā tala noa mwha o le mana ia I o le. Ia me si fwela ato tano luna ila wato sa wali o tailo le. E mō tailo e mwha intu sa wali to inga umila.
1: Ia mo ila ato fwa I fia tā ila ato wofi a.
0: Ia oi.
1: Ia ola tangata.
0: Ia ngā tai fwale.
1: Pasi mai ola e ia ila ato.
0: Tō te leo ta miti penta miti a ongan vai ele uli fwa lele o tu wā o. E o tu mala to mā tau fwa lele o ia wape o. A o ngā te le me leo a ngā I ta miti ele no fwa mā.
1: Mana
0: ia. Ia o fwa ia e fwa ila to omi omi ila to telefoni a ila o umata ta leo. Ia mo wali ala I fwa isi me ele.

0: Yo dala na na failo le tonu e tau ona na fai se vai ngai na ifso soani fo e tato.
1: Ana e wai e pe o le fau tuanga fo ima vai ngai e tano so oia e fo ua fata ita e tu ima ma te wai le. Ma fai e te wātu pe Kiwi Bank a?
0: O fe lana e oi.
1: O le Kiwi Bank.
0: Na, le leite le vai.
1: So so one year to wait to my when you see that all the time time for my polo fit chile yeah ave oi e oi e australia ale e e ya fan to pe new zealand ye tao fi to pe to no new zealand
0: o mere ta no fois ta to campaign o amata to ita ta po kala mene o levanta ta no a ta to wolo amata ta wa o o foi la no foi to stupid ma fano e ma vai umar ki wi pen. Mm. Yeah, all that for only to is a Kiwi Bank. Only bank not at
1: all. You why ye Malaysia? Ah, if Malaysia fall to pay, pay you for ye si cooperative. Nah. You fall to pay to no you see.
0: Only cooperatives are public service investment savings account. You know, I'm at a Malaysia. You say what? Say what? You let no on at to just pay as fall to pay. Yeah, la wota or cooperative bank. E fo mai sia fal tu pena le e ona tanga tani usila. E pe fal tu pena e tanga tatu o ye. E pa wale o le fal u fina o si e fa in fam tala ngais. E fa ingo fie ma no o le fal o tala fu si fal tu pe ya. Ya e ai vo dai pa se ne na sa sai o pe ri. Na
1: tu.
0: Ya na fi si le tu langa fa pena mo le. E mane ya ya e pu le ai ya le. Stafunie ye le la lo na va.
1: E isa tina na na tala no le tong fa ingala le fa ingo le. Ol mo ke se lo na fale a e Kiwi Bank la ya myself myself va be la fa no mo tsala tsanga tse fenga tsanti en a lo a fa ya lo a fa ma e mai e le mas fenga na po a me pa wan me le mo ma tso me e mo mia na o ma e fa go fie yo na na fa e oi e le la ina ia fa lo tsele tsa tsanga tsa o fa tso pe a ya ni si le yo le fa go fie fa ye me ne
0: a ta o fa nta ni si e yo mam la mo le wing on fa nta e la fa nta o le a to o me ye fa mo ye ni le fa go tsa sang e le e la se se ngo i mo lo lo tu fo e le si fa tso pe a e ta wa ona fa mta la a to to ya va nga in fa go fie la ya
1: o le tsa tsa no ai fa tso pe e pe o va so ne le vo sa ye le le sai li linga po le longa lwa inga le consumer New Zealand le tu langa fa amalie ina o changata fa chau po changata ye fa yala to fa nga ina au au nanga fal chupi o le na au mai le na to sai li linga le o tai mo mo ne to no su chau sang o le mo wa ese fal chupi le na to fa longa le le people's choice award na le fa amalie ina changata ye au nanga fal chupi a fa le chupi.
0: No, for it's only potino mafo for ever pair. Only I told one in the fear of little or my. You are a general Italian note and a tefa on my own nunga, and for it to bear. It told tell you tongue at 10 minutes will if I have to hang out on a mass and ele masanita to if I took him to 2 fatality me. What would tell you anything for your lung and room? I let you need for it to pay the day will it to tell anything I'll go and buy now where I'm money. E lo no binga la e fo fo fo la to nga tanga tan tala no e pe fi tanga tana a wai a wa ana fa pe o lo ye ye le tain fo le mo mo lo ina la a to to fo le unanga mo le tau to a fo le tup e o te mine e a rotu o isi va te puni e a ai o te fo e pe tasi to lo tanga tala to mo bole mo tanga tala sa to mo fo le tup pe o so la ai le o le va nga nai va va fa le ya o la wa ole lu itau leo te vavai a mo tātou uma. Ole mea leo scam le ma ima waitu pe tangata. A tonu na tonu a tautua nā mā oe. Ia sefe lau vai ngō lau. Tufo lele lau password po le hale pine o le mera le e mwhai e ona e ulufale. A wale wha aso o solo isi tangata ia veo oi tangata o lo a inga. Ia ma ua ne iso ona tu ua te ua a fia e lau tupe. Ia ma wawa ia mau meo tau whaasase ia la tu aile o le Facebook o le e-maili. I te ewa e mau e whaapia wai e manei e o le olole te wai ia te osolo ia te ewa mau umba mai seo wha momo. Tule tule yale ia te ewa mau e maa.
1: Ia.
0: Mano so ta tona matatou ia vainga ia e.
1: E me sefo ia e tangata la i whaonga ina

0: ia me o, o app fo ilia ili me o le, le upa eats whatita inga.
1: Mm.
0: E, e se fai ngon fio na oh. Ave o wha maumaunga a. Ah. Tu te fi hitu inga.
2: A pina o la fefe ie whaunga a me nai.
0: Ia me fefe a ia no fio ngai wai se le tupi ia mātu e le tupi li se me pole. Ai...
2: Tere
0: pili, tere pili ali tere ntu. Tere fo'i mai leo o ngalwenga ia pēna tana noa ili ministrae. Tere avi isem fa'i titia epi o lisi vāenga lea mai fa'atu moi. O mo me o fa'o la atele ni fa'o ngale e ai poli poto fa'a folinga le fa'o ngai komi piuta ma tūlanga fa'a pēna.
2: Ioi. Ole, ai vāi lea mai ngolfi au lea malo. Olha lá vai a tanga te valua fe fitse lau se fre lu te si mal fa biliona ai e fa nga ai le ai artificial intelligence o fa pela ia o ma fa fa ola le malo se polisi e ka vai tanga te ia valua fe fitse lau le la linga lu o tala no fa ola le malo i company le billionaire, tech billionaire, si on a les ailes là, mais il faut un matato. Pour les ailes là, tout ça, on est un matériel là, sui. Les computers, ah. Et ouais, et maintenant, il y a les mains, moi, il faut un avou et tato, initial thing. I don't know, fatassini, police, il faut y. All it made, I sui, il t'en a fait un gars, bien, là, on a un tato, il faut faire un autre way. L'un à la tato, c'est télé, il t'en a fait un autre way. I don't know, man. I don't know if I'm going to policy. See, if I tell no one, is your fight for your minister, my facility, if I'm going to But I don't know, yeah, I don't think of fire, you know, yes, it's your mother for too long of a pair. Yeah, man, I'll fire you, say, fairly to pay, I don't say fair, my. Yeah, only like Lucy Simon, I tell you, only for so many years, you allow your study about fire.
0: Oh, let's see if I hang a beer, if I don't know what to for it, Ily. Komesina leo o nangal malo a
2: yeah.
0: O le ai fa pe ai e he moni pe i wa e alofono tangata ave isia i a fa amuta la tō ngā lwenga o nol fa iti o tō pe i e alo i ai pe o fa mai wa o le alo i whainga tō ai wa tatau ona ona sui ni whainga o mene o tangata whainga lwenga al malo
2: o te talia lei wa I e fotemi no ngā lua e owa wa ia mō mō le ofise mō kumio tau IT ma mea. E ia ngā lua ngai te ilo e fso swa nere mea. Ai alafo ia iwa e ngai mō mia e le ia mō mō tū fat singa o fa mō mō ngā tū le tū mina. E su ia ngā lua ngai e mō o new, ta o le new roles mea wa pena ngā lua ngā fau. E su ia ngā lua ngā tuai. O le mea lana e taurana wa wa ia ofise ma minsta. Afa pio le la fa ngal e ai tam fa fa fa ngo fie pe va ver mele o ai ti nga lu nga la lusi a fe ai si nga lu nga la tu ita nga tai a o tuinga fa sidi na tau na fa ye tau na va ila to e e wa mo le la va venel fa ngo me ya to no le to ya nga tanga tele na lu va ya so tau va ye mene ya ai tau na isi si nga lu nga fa nga to mai o ni tanga tele na Ole tu langa na tau nu va e tu tele ta to so so ni le ai le angale umana ola ia ta to ai ni lo pa fa pe va e to nga nu me ro le to nu umala la ole
0: le
2: yo lo inga la nga lu ru mo ye computer se fa yema ai o ta to na ta fa o e mo pin fit ya
0: sel mana yo le fa inga le yo pe ole fengo ngalwenga o faso solo tsa ina matu a isanga tsa ya o mvola tsa o tsai a ya e a tsole sia nga tsula nga fa tsu mo ngalwenga ya al fa nga solo nga le ola ya le mele yo matu tsa ma fe se tsu o tsulo ye mal mal ai ya ai lo tsa o fela al malo pe fi tsu pe fa alo le ile fa nga nga la o le potsolea o masini komi piuta ne pe tso e folo mai le lua tsi mal fa bilion
2: o la masini na afa pela mai ne tanga tse unemployed e no lo le benefit e fia tu pela alu e fo na tanga tane a ya e lo le mena e politile o le mental health na tanga tane a
0: ya
2: asa o ne o ele e lo mo ke si o le fta fa tau le fa le tau sanga ne a te usa lo vai a ai la vei oi
0: ya
2: o tele ale fale to no la to ta fa ta wo to le fale a fa to fo ele to mo a to le to ye pe o vai ngana

0: leta u awa itawa na ini fufuanga malo yofa tasi ma fanga swinga fa pini.
1: Taole malo, ya o yele fa sisi langa telefo iale malo le safa ya nafa longwa ifo iyo fa ya tuita tu telefo le swinga telele le amata le paketo tao sanga ni mumeo tanga tafo iye no fo ifale ale fale malo fale no fo malto.
0: Ya ma. Fano no lo fano longo longo le mingol fe awol minsta o tupe le neta o va pe o si utanga tene lae ma lo le lutu wa
1: na ton no
0: o va pe so le o le lo po le ale ma fo fo le minsta o tupe na fa ngale upuna o tanga tene na la fo ina fo yi fo fo ngale ma lo e mo mbia le so son ale o tue no fo fo il tale va pe a e ale o pe o fisu ya wa ese mai le tupe mai tangata ia le ane sop sole hausi fale on malo. Ai mai tupe tangata ia le tutongi a fale a private. Tusa hu e bro pita e peipo.
1: Sa
0: ola. Ufa palagi na le fai so sama ngoi mai le tupe ia ve tui. Ole on mena na fisul a voi tuf siri tangata pe fa fie na fai le fai unga. E ai famile maule ta fa mo nuti ai o la tole no foi fa le malo le bona le fa tu pengo to a so soni le malo na tu tin no fo moto a na tanga ta ye le no no foi private accommodation te pe o to fo e le mo la to so soni le o le mele sa ta una foi sa ta una a veri to inga tu pele a vi tanga ta na e o le vese mo ia a vi tanga ta na a
1: na
0: wa e le fitu i ya fa mai la tole o la tele al tupele no foi ya to fa lo ni la interview no isa ngata e lungo ta fa mai ya lo nga la ma to ki u fa le voi fa to mo me ai mo fo me ai a mo na ya inga le a fie va nga le ta ta no pe o to i to case managers fa i o le to langa le ma to o le mele la la o ye o te to no i una fa fa ya to e suia inicio fa i unga ya ya ai tele tele la fi e va se fu wa fe la fa yo a inga le fa pe la fa fa le tun e le la to se le tai tots fu ta la ai se la wa fe la fa yo a inga le la mole e le fo e fa po bo ile a le su lu ni ma ta la al vayas
1: tu so le ai e le ya se afia ngolen sa
0: well, we are not. Well, we are not private houses. Ah, we are not fully private accommodation. Yeah, we are not only like more to pay for pop. We are not long to rent. We are to pay. We are not long to rent for pop. We are not tired. We are more to only to pay for pop.
1: So,
0: I feel
1: like tatu fo ima iba nga yo le ai ya atonu msanga pcc ya tsanu va nga ya langa le hotel en fa nga ya le fo ina na ma wa le poti ne va ya sole pi ole tele nga le nga itonu o new sila wa fa nga le ai e fa interview pe fa tsal noi tsanga tsanga ya va no fa nga le nga no winga pe tsela tsu ya va ye le sa we fellow interview ai tsela tsu fa tsal no el masin pe fa tsal no fo lunga fa ise
0: o se video por po tsenga fainga fa pena mo mio company mo fa fainga lwenga ye to tele ya ya tanga te mo mia ai tele fo mo applications e vat mo mia la to nga so so ni ya ai te mo to ya so la a fa sa la ni sia vo vo le va tu ni o ko kai mo mio o application e vat wa o si application mai mai fa fo intia ya wa IT malwe fa IT le fa jele mo mo application ma inchi ya it's a few fa tawa ya also na o wa o tanga tama le human resources le vi ai ya ma sister na ta ese to tolu ma to ya na to follow le ya vai vai lo le ya fa pe to full ya ya mo mo application it is full ma to ya le fa tawa na sa le mai lo summary but fun factors ya pe ya fa popo lo la io le o le dicio io e ape ya ese na pa to lo to lu le mai lo to lu e to ki pia bela na le o fa le ai a a bela sa fa tsa nga
1: tsa tsa tsa si la na nga bela le la fa ni
0: a fa bela e to se volu pe pe se la o ye application a le ta fa e